0: nan ma chalo kansilo mi rabit imandit mala yomina
1: la gari afo ma tektwat mi no honorable stanley wa kwan kwana mi wang chaba dugu bot da dit robar wat wa tekan non mini mi chel magamad ma tedar mi pade ka gawo be kamago be kimago be maraji mo timi to tariya sil ma na gidon kirwal won ko mi timi ting fo

0: no mi orbiti keroto man mekar mant media parliament ene itika winyone.
1: It's 11 a.m. The time
2: AB to a beach kikuma nyo deko kipiara boro boro tana de rapa FM.
0: La ngeli a fo me tektal la ditro bar wat teki second pierre dak bape.
3: Go chim dujo a fo be tamagro mio a keronel par go chim dul a der mi a chel a fo tamagro mio ni lo tera ma gen gi twale office kaw no yini pero ci may dola wo ci jeba ci wexu gakh jeba pi anen taw nel par wa I tam menene mi ma rabiti fokas gitu pat so te lokani ideas ma megi ni lok mi loñ tu toile kon dong no lu tela ngo gen gu gu wexu beri bob male balalo I pade ko beri ni mo mer wo fo dul be UPDF ba ci la ci wono nga anel re balalo ku tika kwanyu gi ila pool sub county almost ay kanu dong balalo dir la ki yi ma ko ba ila tanya pele team e ma nga ra ciel sir re ma patte ma ko ne la tele ne be moñu don bien ka yi ni biiru ya ki gangi bal ba ko yere re ngi biir ka gangi die pa balalo ni inu ni die kul bene luak me ad wulingew ni le may ti kere pi wo kete ni bala tawal gina mo yete woni bun me mi te yere ni kong be cha kan pi dak ya bu wi

Yende bidong, ngat manu ipe ki pero mo. Ipe ki bal mo. Umeki na kilo mega na luak dichu, uno yin pengyon initi bal. Eto tiin rolo ba halaw spano wa tala. Tia piyok lok eri yiri. Wek inge ni gini karati bal. Machalo dong wa niyang, ni initi bal. Umir wakwany wakiri tij. Pewa biri machalo luak. Me generation kare pala nevi Musa alayhi salam nyoni Moses kuj paru lubang beri kome gen ki arun. Moses nyo Musa gi fonyo fony matek. Fonyo fony matek. Lwak gwi ki tek. Meni kare eni magi waja ni wawinyo eto pe wabi lobo. Wawinyo eto pe wabi lobo. Pari ya gikine. Kiberu ki chan iwi lobo kini. Kachel waki. Yamin ki yamin yer mengolo kop. Teach wat ye. Machalo lo teach. Malo ba do kero gil lobo. Inge lo one. Bado ibure. Tiye metitu wa guru nge. Unge gen maunu ipeki nge chie. Iyan bende tiki tichi yiri malo ba me uwinyo lokne. Tiki teach mo mero tim. Kakit pe tiyu kere ke kome kome. Lokhe bende dugu me food buri. Lokhe dugu me food buri. Adam matamu ping tina ti lok ene holo no witi atamu ne. Kape ti uke adami diba beya bi lokhe dugu furi kumi. We manero ping me moko. Nigi no mwane tia ti u nyoko kape ti uke adama beya. Bi lokhe dugu me furi kumi. Pengo dugu me furi kumi. Luba ichwech mambake kiru kerker wandano. Wateki joma Paul. Adada ken ping mon kicho. Maono gen miro winyo lok. Yed gi miro winyo lok lak ber miro gu lok pe. Ki ken gi kira chara loko nyo yi lok kede. Elo ba tuyo dog gyo. U chulo wa yed gyo gen pe winyo lok. Jori dong tiyo ki sain. Wao luo gini u diyan. La mera. Umera. Babana mamara lo tiyo na mamekwa. Kisa ki ma pa lo ba wero yen pe tiyo u diyan. Yen be one rambero kumeno. An be one rambero kumeno. Ewa dua runa kemo paru levan. Pien leban o lori kur anu wajene. Jo magibi jemo. Miyange do oro lwen. Pien me lwen ki enro loba. Jo magibi jemo. O oro don pien me lwen ki ror loba. Mocho polo ki lobo. Jo ma pol magen gimiru winyu. Magen gimiru tamo ping. Jo ma pol alida leban o mon ki cho. Malo ba onywa na damgi o wan longi lupoya. Olo kategori mati lorene mo. Olo mwono ineno kakamo. Odia mwono ineno kakamo. Nula poye mwono ineno kakamo. Wanwa watima pe wapone. Pete lorene walonywa riek. Bat kisa kima apa ruluba ye futi wan. Pe ono warambe lupoya. Joma pul mwono. Gimero na no ping lo ba lor wangi waluongi lo tawa. They're blind. People are there. It is not that. It was actually not that. They were interested to be blind. But lo ba ayo yibu kumero. An ki yenbe ono warambe lo kumero. Kira wati kerede. Umeki na kilo mega na lo akbicho. Waluoro urur lu bahala subhanahu wa ta'ala balo waluoro iyo manini mirwa win loqe en ruluba dari walobi wabiru wanjo mukene mapigineno neru matot enene wabiru jo magidiyo chunge luba wayere ba unjo moye kom an openyuru kon ki bora kidiyo chunyu jomo kene pediyo chunye, chunye. Tek chan mo temu diyo maritiri. Mwecha winyi joma ni poko lon kacha. Mira me, neno ID chalo, ID mamua, wachi ID mamua ni. Chwala, chwala, wadilu kama rom. Pitek pa ID kumero oye. Government program apolo ngeen pe gamo. Teki pekere. Joma kukwe chone chon. Gunu teke.

Wanenu, chero gamo lono, plan mo beono pay ye kone gwa kabi choro kwan. Inu ipajima ki gamo ye lono madit, chamo kene be kwan pere. Be, beru mo be mani gwa, don ki tiki gang batek, mani ha gang elido, jingo gwa ki giru giru ma, giru ma be resident mo, ti ma be nyongo, ti ma be, be pere. Eto don ki pressure keken, tuo pressure tiye, ma poli kom dano bene ma pressure pa jo ma mi yo lon bene yo kilo omega na kilo omega na pe wa be we de ko gwa kwa gama gama ni gwa kwa mia mia lo ba pe ye be ni gam lo ba be po ye ni mi chente mo ke ken ma ki dwaro ki magoba tien no atichu yada kareka beti lokin bi chwer chinjo magi pogo lim man me ki dwako ki magoba o bi chwer ber chinjo mo kene me gok ken ki gamu chente man me ki dwako ki magoba pera mo wa ki chia pe me wacho ne pian yo min ki yama drodlo ba hello smano tala bi penya Adi smile biri wilobo pe wel maga makoman Ibir ka tiyo tij machalo en. Lok ene bano ini miyo chi robot. Lok mamega. Unme Exodus. Ati wa yeni pipo. Ay mai lot mu lok pe. Ongad mo keken. Alaikum afusokum ngine pire kekere. You are in a great lost. In ma furi bohe yele king ma pebe great lost. Tuer bere gwa kono ti financially dong chon inti stable. Hera furi ibi bete ki gamu. Chiante madoni yo. Dana bolo boli chup game waka tumu. Yende bolo badon. Magoba me gine wen yi chero kereo. You in a great lost. Yen ma pey diyo chunyi. Iyo paro loba. Me lo poro rod loba. You in a great lost. وبير ما شالو ييو كيكو كوما كروني اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولو ان رول باك الور مدا

0: ti senta miluna
1: yes
0: pol kar ngeu boni kay nendong yini ngiyo ke konye teng yo chat mo ke kanadong ino teng yo do wey ube no pat yin so we ko pol kar gino ma ti miluna olo olo na ko ber chali ti no yara logo awai ni kay nen le ti no ni gino ti mobile pian me chi ma ko le ti no ni ko ko gima ba gien gion ni me ke bino chi ma ko ti bena chi are le ti no pol kar gien ye kar gi waju pe ko gi
1: ci ma tiboni yeah. Ci ma nok tutwal ma fut pia cher bot kwe komi lo ki village ba min magiti sel bor kuja ma ni ma pat ki gin ma lo tela ma mala romme won ko ma bej ki dong ardi sigi tika tim ne ketani ni wajane ngo ma tamani lwak ma megwa magiti te der bori sel ne gi ramoti ma ne ma konyo ko re tieno ene ma no dam do aye timu ki gang
0: actually bon

0: kono dong no dong pak mope no ni a wek no lok ma wa jo ne wa lu bu ko lo bal wa ko chi ate ye po be du gu ko du gu ro ti o program ka man cho ka wa ti mo ko men mo ber ti
1: o met bene kon wa cha kon ki bori ke nyu kun ku ku futi mat wong to wal kit me a ku palwa
2: ara boni kar chel ke kar chel ku ma ara gon ki be wi ape wil ke kar chel kan ke re pa na ke re ma ara boni yo no lo ma tot ar gon wa jo bene na nga ba beru kan ko ni ko be bi na ro la bal na no ki wa kon mi a chel ki bene eri ami mi chere ye ku bene gina bala ku ke eri ami wo Jumo wo mano gentie ma chara juake. E pego ma ba padano. Pe gamera mali konyo wa konyo ya shor. Ne jumo ni muke ya na gentie. Ma mua moko. Kadon kien me skirti part pale. Part pale bene.
1: Yes.
2: Eri ya borwa. A renye part padano en totual kwa gugo. Dano kwa ngore. Borwa mera mok ni pedwong totual. Ero lokum le kuo le.
1: Le ma wara kuo le.
2: Iti maraj. Che an ya rio mukata. Biru kika chwake village mamega. Pagwaru wes. Ruki moko konyo ge. Era yene elsizuan mukene kar mukarangi gero bere tiji yo marajo kay ne era charo charo diang mogo pagwar west ti town gan sil kan er ka ju mukene ken gan ka ge sha gen yene diang ya kiana mona mi tul bore si no ko nge er me ken charo diang ke ria mi village moni la boy war ga yi won diang ko eta le ke charo wa mo ke ker fain madit wi pian ene mi a che li ro charo diang para weri ma chele chele ke migi che mo ko ne ene migi yende charo er ne charo megla weri pe mo ke kan par me diel kane no la win radio wan loyo kien me chatu di la epi pigi ku nyon ke charu di pigi no war ga biel pala were
1: kera kera
2: ngwe che ni bena ta chi ko la win radio ke lc1 mo ken ma gente wa ko kon ko do ngoyor ju ko bi pigi mo go ma no te jo en wen wa ka o ti me ne u do ko red me ko kwa lo di el chen pian di el tere tinga ke bi pigi che ni bena ker ma ti fa ne ti ma wa bu mini pian me a che el poro di a che el ma be ta yel wi ay no ke do ngbere ke Yang mano yor mo le la ko throughout

0: kwaro taki warawara pakone wagwago wago yindong dire maje bione wengnu wakonyi jingali pia lungay diang dong dugungo mewa chia leo kiram
1: kaka
0: wapoye matay chual mod bon madar na mamar matakada da mono jene at kony payo kamete yelo ba omete gum
1: wapoye matakada wapoye de twal yes la dit gon idaki rachiel lok mabege maji chek
2: wapoye la chwe wolo duan waw lore lok kaya mega kori ni neo lista eni ni te aminu ngar mono welu pere wate pian ka leer ko ram baba ryo tiye lok mo mete lo yire chia taone wan wakwako le donge ya gire ka loka mera mor luak mila gwa iso weng anati ko polo ati ki mona ryo bana chiel ki apio dore ya abrenda win lo uti kere
1: ofoy mate isera ochet ipagwari we
3: be mera ikel buni mira wolo to waje manok borlo tela mati wako kar chiel ki wano tripe etie ko jami weng kay ner ko ripe dok tij miskit ya ne wolo to tuako reit mi pek ma wati kwere pabe loko maduonga ngene do don wa win ke bana a bi chaaki won ko ari o ma meen me gor paris ki jot gen te pagwar wes ba mor a winu dan moro nge an be bila bo ti wan pu ma kale tire a ti da ko lo mo e nie
1: a poi mate kakar lan jodio o mir wad wak foj madi 12 won kom klama fieles wore chele me am pe de ta chel kwet gi ma chel wi ko meta dero wak bene gen go bin go nyak king ta dero kwedu en kitman foj mu kane madi to do ma megwa wak bene chi legoni i medi ko nyura fm be yup mo katika bina nyim en kon tai
4: Patriotic Welcome.